0: mabie buri.
1: Dennis mabie buri me wiri ya me akohor kucha. Me wiri ya me akohor.
0: Mabie buri.
1: Okay.
0: Me buri kucha vele.
1: Okay. Apoi to twal. Right when you radio Doc Chen wonan ni timo jamen uti kan jore kere jore with radio tikere where line kan where me mira goda ngo ko atira ti pako da mir ko bildan me mitta bebe me mi uk o mere don ko don ya ina ko bine with radio but before what pako wo gwin where ko ni ruot ko ya dogola ngata me chego betie.

0: teho nga beru ngari jo nyawa jo ti ko be ko ni ma na ti kere teho teho na ko beru jamini an teho na ko beru a jo na ni na beru teho na a ginel e tu we ko ba o ba be teho ni a apa ku te ko ni a ana binu le lo bot ba pieno ba e no beru teho na a me miu ti na beru a yot iyo a chala til le ti le mo luoni a til Amen to rangeo ni ngeo le atil. Ame tuar ka ya me ngwei. Ka ya atina bere ayube atil. Abere me kum tiana bere yo. Ame ka wot. Ame yo ba mi o te ho mi o tieni bere yo. Ba me mi o te ho me mi yin ya te chu te wot kara goro tie. Ba me mi kum I bere put ko kara jami tie me no tie tek. Eto ba no o ko abaku te lo hare ko bene an Abero kelegene komo ba ke we ko wor ko kwan ko chochi korinti ma chel chora para bichel tia para dek ko bone ki uru ping chuni king I komi yeu bero uru choi kome bero uru kere teho gine temu uru lung ti uru kere mara abaku wokulo kerwa etmano neno paul Tia kubukeri wako man chunga tehe ikomi ye. Po yoni pen kopwa tieni chunga tek nyo chungi king ikomni ye. Kakaru komni bin ngata kiuping. Achalo akristayo, akristo. Achalo ngata wora ye ikomo ba. Chungi king ikomi ye ni. Kai ye miru chung. Aba kukubiru chung. Tunichado te komni ando chunga kereni ye na. Piendo jamido tek. Aneno jamido petia tiye. Anena gama me amiru ni konuti yuke da kenda po beru tie. Entu kare chawa oba tie ma gam. Chawa oba ubinu beru. Umiyo agba kukubinu ubinu neno gini. Pieno chung te ye king ikomi ye. Yini ti winye idikuni. Ben ngata me chung iking ikomi ye. Chung komi komni ye ni. Pemi ginorubin yel. Pemi mipuri. Pemi kwanyi. Pemi loktami. Pemi kwanyu ko iyo. Kere kana menu itiye. Unyo iyeo. Ama etiye. Eto kante kubini, chungi king ikomi ye. Be dana mo chungi king. Kaya dana mo chungi king, nuobe rame tifam. Kani mkoni, bebe chungi. Nui chungi yote mohata kubini, ana chungi ikomi ye na. Iye na, ikomo ba binu konya. Iye na, angeone binu lara. Iye na, ikomo ba, angeone binu goka. So chungi king ikomi ye. Ikorinti ma chel, chura paru bichel tiandek, palu da kubini ba, o Kristo me unu Kristayo ke lwako ba duju ke rejo at pala papat ame ye komo ba chungi king ikomi ye chungi king daite bedo icho ikokome aka ko ni cho actually man e bible no tie loko ke lo mon o ke na cho karache acharo dano ete ko ni mando te duogo pien ka lo ke lo dano no ke lo cho ke dao Eno mando na koni chung komba bedung cho bedchoy kokome. Ana itigi no kena me eno wunjo ajo ati wudi ngeo. Ne tuni cha mora me point ora me nyoda horom kote ko. Eno yinko bedi cho ba. Bed komi cho. Ami tuni ko bedi cho. Pede bed bedi cho. Na hicho ra romo ko bedaho ne daho. Bed kom daho ba. Bed daho. Be a woman. Be a man. Mon kado atu ne cha me joti ubere nyo karana kare gubin woni ka cha ko joti ubere karana jodo ti ubere jo jamiti attack te ko le ko de be di chole be dongi cho ame nuti amero ne ko de chung be de be de lo ko de chung di ko de ter gi no no man de ko ne bible de ko wani ko ndo be ngo be di choi kome be di choi ko kome be chalu chung kere teho Aba kuwoko bone anno ba obero tehona dan ana chungi kom teho ma obero ba so bet kere teho iye miru chung dai chung achalo yin ngata mo ba uluwe uye nyomi umitie I chung kere ni ye dai chung kere teho dai bero dano ikokome so kop tieni bet kuni ye ni dan chungi king iye pe ya iye pe tuare yeni etu chungi king ini yeni ikomo ba yeo ameti kere komo ba chungi ye king yeo ameti kere chunga me pe weho pe yere pien yeni no ena biru konyi aba kuku biru tunu chawa te ameba kudote koni a oba anda ye komi biendo aneno jami petiate mario kante medete kubuningo ni ya para bishel korinti machel chora para bishel tiangwen tekoni gini timu uru dushu tiyo uru kere mara aleluya otero palo ba ename iwaru tie yini tie iti winye dikuni ichunga tek ikomni ye kere giname titiyo iti yu giname tiyo dushu giname itiyo ti kara chel kere mara ti kere mara iye komba otuni chawa ameo ba ginamo ba obiru tiyo mechulo jo kere be gambo lego ame abaku huberu kokele borre kere gina me abaku huberu tiyo uba biru nyure reko bniba jami kara miru ti kere mara uba tiyo kere mara ti kere mara ikomba ti kere mara ikomubani ti kere mara ikomdanuni nyodanu wadiwu ti kere mara ikomjoba nyojoba momi ubori ini bera tela ama uba uyeri uba ukeri opise sapapat ba kere doctor cha papat kere tela ba mirone ti kere mara ba mirone otio kere mara ba mirone otelo lwa kere hotel kere mara ba mirone okwalwa kere okwa kere mara ba mirone otiti kere oti kere mara e kere ni ye ameti kere komba nda uchu ni ye omo mar omo tich ni ye ba chacho ba ko bene ni ye abo tich ni ye no pobero ni yako ni yo tikere combination worro kara chel kere teach ano meo James ya Yakobo teko ni an ka yiri nyuru megi inyute ye ni eto ara nyutu ngo anyutu meti nyute ye ano nyutu kere teach because Germany dushu worro kara chel ano meo kakante kobo ni one meru teach kere mara iti teach kere mara ena menu ichu ini ye pienu ikelo iye worro kere teach kara chel kakan paul lelo harbot jobante ko ne ba ikopo bane ginoro mai timu wuno dushu ti wuno kere mara ti kere mara dankle me dayem ko ne ti wuno kere mara pien mara no bino konyo o mia porkan ya parbero chura parbishel mai korinti ma achel ti an parbero te ko ne an chunya yom ibina sita pana gin kara chel kere potunato gin kara chel kere akiko pien gin uchung kakare kere uchunga kakarwa gin uduogu chinya uduogu gin chinya kere chinyu udang kori jonono miere imedeme tamu unu pirgi now paul delo hateru nenu jo unene chame tia neno kite ni ye ti kere kiticho medano tiu kere ni ye ikomo ba ame kere ticho medano tiu ikom ba amere ikom dioba kere karachel kere ikom daru wadigi teko bokani apoyo anenu ngadi tene mi wapo organo sitapano unenu kere sitapano beru kere umenu kere puntu nato uberu kere potu nato uberu kere ikuwa enu beru kere na hakira kere teko mni juano chunga kakarwa iti ujami now amirunia aduka kana kubiniba ii chung ini ye ameku wano kubini kere teach oba meru nenu yini bera po ame ko ni ko nen ngari pur ngari do chung uchung ti ugin yetetene uti ukere mara uti ukere yom chwin uti uchunga kakarwa au chunga kakarwa au chung uti ukara chal kere chunye dushu na oba meru mano omiyo paul te logate poyo a pontu natogi kere a kakiko te kuri joni uberu jo mo chunga kakarwa lakin joni uti uti cha ber dang jono uti uti cha meduogu chunya oduogu palo leko oduogu chunya tiki no kena me tunichame nuodo chunyu gemi ye itamu ni gini konu doa tiyu ningo eto ngata chungko ngata koni pe teko teko nye me tiyu gino ni poe nuo teko mande duogu chunya ko gino nuodo ulte gino nuodo chungu ya daunu ekaro kero nuwa ngere paro mtip eto pi gina ngaru tiyu otimu ngo oduogu chunya ko oduogu chunya mwage beru ngata me konyo me duogu chunya wotere ame kan nuru nuti ya tek eti ikatu te tiyu gina me miyo chunya dore kone chunya do duogo unu utama nuti ya tek udia unu paro nuti ya tek udia etu pi gini tiyu umiyo chunya duogo kakante kubu ni palo relo hane kubu gini anenu ji ye a joni ni yigi oduogo chinya na keru karachel do mio giname giru tiuno oduogo chinya kedang chinyu dang kori jon nono miero mede metamo pirgi now iginoro ke kename yini tiu kere ni ye iginoro ke kena yini tiu kere chin mio do kelli jo kar melegu aber piri ano mio karo ko bejo re ko bune ko de paru pe jori o nuda ko bani o ba ko jo atiu kiti par pire kodo dana ma tiu gi na per kiti par pire dan ko bu kande wora nyim actually kai kwano chochi yene i korinte ma chel chura par bi chel de wot kera nyim utun ka kande ko bune ngata mu maru wot miero cheno ko actually petro paru de lo hada ko bune bie wunu ngata me pe geru wot ngata pe chungi ni yem ngar go dan no miero cheno ko entu chochi ko bune bier bed ngata me oro po yi yakina joni pien nu e geno bani e ye komo bani dan temi yute ko bani mieru ko dan mieru par pire amero ne atie kaman wano winyi ko po ba kaname choyo chungu ko bi wada ko ni mieru pen ko pati de ko ni chunga tek ine ye abakuk obero ngata me mio o mio jamitiye ben ngata me mio jamitiye jama besho pe jama resho Aba kukinye ungute wani the name means to embrace. To embrace. Ame miu ginora me agina binu beru ginaber. Ube dano, ame miu ginaber katu Mario, nyogere magi kimagi samar na tia kubuni, ben ngata mel, chualo kara kwa cheri botu ba kere nijie. Uba beragam. Amero ni olegi. Roto ba wano poi. Poi me lo kara chel kedwa. Upoi me yabu botwa duwana me yini yabu tinini. Kere kopi. Me wa poto kwa ber me amirone abaku kuchwalo botu wa kede pojitin me wa poto kota kwa pa ber kede wata ber me paolo loho karachel kede wa teko ni mirdo uchung kara ini ye kede ticha besho me waru tiyo wana kubini opoyo me lo kede wa wegita mo winyo nuon kabedo kede gam kabedo kede gabi kede wa gam to tiyo achalo abaku nyutu wani ubejo wa gamu te tiyo ya ber Poi matek chung karachel kedi wakere luaki dushua ma winyu kopan. Medeme gero wade ye konyu wadan kudi yubo wae kakaname tien wache. Cho umiru ni tien chung achalu kikomu ni miru tien wachungi jwa pot. Kunu ubera tek achalu joni ya meyini yero. Poi doho poi. Gwa kweni natiri ni yabu wake dogola kire oho kat kire gumi kisani. Kwa au gumi kumluaki dushu karachel kedi ticha papata moti yutin. Wehe konyu wae ye. Deo bedbori. Nyingo ba pap wana kwa gumi ko mlwa ke dujo kere wot kare chel kere ba chin male
1: amen
0: amen
1: apoy
0: ba mi wuko
1: amen amen all right right apoy to tal mon pedo kop me o yai bot africa reverend canon james okay apo yabo redu ni no yaba en no nenti atet titu kopo ba yindo kana wini winyu kop buko be wani yindo miri meditating upon it adete yobo kwena meneno ni petia water Papa Poet 12, Wanda Horwate, and in Pembe. Amen, amen. Right, we ready up Poet 12, Medwogu Chen, Monune Kopoba, what chat will, the Dwogu Chen, Meddekere Jam, Menotikan, Yore, Kere Yore.
2: Pokemon Duju, a man of your twinka general member Manien, Ipajopa White Star, Jabon Magic, Pompeti Tamanichilo Duju, Jemmy Mogo Maula Okala Bogini, working with Bogini Maratuni, Petuer Donga Waho. La loi ne tient qu'en compétition. Pekoni loako bongini ki jamini dutu mai mirni guben maleng picho bomirni. Loako dogweni chilo mai bongini dutu ki kamau kane ye. Wero bongini dutu mweje beruku malima lima chalo mweje magic. Chabon magic. Rima wero be parni lani chene ni ananya. Chabon magic. Aki pajupa magic white star.
3: Listeners, a billion shillings is calling your name. The Powerball jackpot is now sitting at an estimated Uganda shillings, 1.2 billion. For just 1,000, one ticket could change everything. Grab your ticket now, dial star 1278# and play Powerball for your chance at the jackpot today. Dream, play, win. Participant must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Tuba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: kurta kwar terno yal mo tala men ko ka ni tafu ba yo te kri dini kri ka ha ane ni la to men ga men ti kere la ra bi ni ha ni erta ko pa ma ha cha ma cha na wo ni ti cha lo le le bo ma ho ra mo ni di ri a te me ge a de do don ka ti ene ni do ga bi ni la ame won dien je jira ro mo chobo e mo poko ami bolo che al doko chamo chara ki jar me te ni yo da no ne kri kio me na kete e chonyo da ora ro ni vera ni vera cha ta ge a wo te ko nge e pai pa o e te la gamete ano gine ko biye tiene pero que tu yo mogo ameo ko yole magamete ameo shal di patana na papa ta ti je jere bet ka meo ko yo do le wa papa me gamme de chwal ka chwal ke me yo di sure no ne ni ti tim yo mogo me dero ko yo ke mo ti ti yo gere mandi mandi me me wa gamme de kito me mer mer tiene yo me ore ni fa ci da mere chwalo a gire chwalo malo a chalo chulo me jo obere chwalo obere mi yuki da kare bu chen jo da bere kamu kamu jo da bere me rien di tien da me tie a chu tu bo tu a kwa ye ni yin ka me to wa ka chu ki di mal me ni u ku bere a chalo ma dang a wi ni chu mi ke kan ko ko chalo ku bere la ko bi ni la ukuku uchuwe mwa me tiwe mungabo ewa kati mpuru unu uchu kiwe la bera me janga kake yuko marangi mbani manara poyo ba
1: o poyo kalbi yes hello
2: hello
1: yes
2: po man Thomas eno mo
1: poyo Thomas
2: poyo me u ama nami kamaki kieto soa Who bang ni ra no le ka pe o chore kirma le kere. Ne yo ma me la sa me re group. Ala mi ya mi ko fen ke me ter me la pa le group o che o cha kere se ur kere. Ke pu yo cha ke me pe to kuir. Ne ta be no un ko me la pa le group. Ke ne no yo ya be to kuir te be ro yo fe to kuir pak. Ke ne no ai te di bo be no cha. Yung nabiru wa siya, say binu bor miwa fere to koto gong. Yung yay buto koto gong, in say binu bor a mohi beti. Yung yay buto mohi beti, in the umate binu bor a liyek. Eto, siyake yung koto gong doke, yung kwenye jose puti te se to toal, meno to lang, meno se mene maki ngake ka mwa, kiwa toa mene wene, yung kane se pare mene, yung kitu kitu weken. Eto gan gan la pala no dice yele wa do no wa dikane no ka jore bilu bela pe ame kan jo bilu kan jo pa jore no kala bi wa ogi la ka jo pula me wa ka no jo ki ka wa me ame pa na de ka wa wo ko no wa ka wa ka na ki lo pia ju a jo bolo ka ni ka no kro pia yele kere ke pa no ka ro kre pia yele ke la ko bi ko la ko ke de ka ne wa ku to ki ne pa ni ka da pe ya ku ko do lo ke ki ko mo jore wo ju jore ma ja ja ja

0: yin yagi barama awad be kanywa tike te yerwi yagi talle madano do kapiem ti ami yin yaga ngok maga chigo lono mar pe piem yini ming pe nyang to kom yin ba to yudang neri barmani ni piem nga o mai kara tuwa chelo dong chen jona tena ngut atena nguda do nye yibungo yo wao ya tena ngurwa ikom kude pide ko chemalwa kyamo tena ngurumo mbabi yetu kude ani tuwa tena ngudi ko bete yetu kudilungi wun kudi ming tena ngudi ko mcha kudilungi wun kudi ming mega jati ya puru chemgi wunwa ineko karakadu ino wuni chemgi ilungi gini jam ngang
1: itina tena manyo likori
0: gini kwa kwene anywa tene ko la long wala yeng gina ngunina ngun chemgi to borra ma borra be pat petu wana dan ilo ka tene ngura che ko chago dang ne ko
2: pe te che ko lo ga che ga
0: ka tene ngun ma re ba mar wori ya gwera
2: bad ye la gwera bad
0: itini nya ba pe bi win rem agwera ba de ti na tene ngur ko ni man yen polio agwera ba de tene ngur re no kwara ni man yen ti no
2: mi mon yen ti no
0: so ni yen te ga bino borra ma wori ya
1: choru ya re cho wi pe Betu wana tena
0: mutuono kare kira cha manu mega.
2: Kere right do.
0: Imi ya nika men kere kalati na dano kaya chupi re.
2: Ugeo na chuku kwa chupi re.
0: Ni chuka liru substation.
2: Substation.
0: Aman kaka meni chuku chuka liru jani wana dogo kwenu.
2: Chuku igika nuko weko nen kodo man kwa puon kodo man kong. Are we ready?
3: Zero.
2: Yes.
3: One, two.
2: One, two. Warroko.

0: Yes, Bora Khan Perry. Hello.
1: Hello.
0: How for you, Mary? Oh, mi do winyo ko beo kan wal wal wal mo yo ngo ko. Aya de ko por petie worro ko.
1: Ajo.
0: Ina to twal. Dangin ba.
2: Ina to twal wo winina. Ina to twal wo winina.
0: Apoye
1: tie man morisa leo me agulu.
0: Okay.
1: Kwanya konge na meko ni chwara nyot ilong.
0: Ni chwara o nyot ilong.
1: Chwara nyot ilong.
0: Nga tuku mano?
1: Eh?
0: Nga go mano?
1: Eh.
0: Nga go, nga go.
1: Sang yo nga to go, wani ane puchila unyal vedikti okpan yang do nga to go.
0: Ngeje da ena ngeja da dong ko porpe kado bera mano

Karam jone jo kumni leng adunu kome makong kelan kan. Karam jone jo kumni le tere chubi kome makoi kelan. Eno kene buri guroba, kai nu kome chorko ireta ping. Eno kene ti buri ata potio, tere nu kome kunko ikelan. Magu ti ukana na retota, kai nu kome matko ikelan kan. Eno kene kane nyoya moru bibao. Kova tenyo keng. Ginunya araj para winyo. Korap jona jo kumnyo le tere chubi kome mako ikelan. Korap jona jo kumnyo le tere nu kome mako ikelan kan. Magi ti buri gurova tere nu kome churko ireta ping. Eno kene buri ota potio kai nu kome kunko ikelan. Magu ti ukano narete otoka tere nu kome watko ikelan kan. Mabu ti ukani nyoya moru vibao. Engi nunyo alata winyo na reboto chigrej. Kata ziro penyeni kumuni ya muti ugo wa uru buru laka. Do enko rapchuro nyo alako. Kumiye. Uleo kebi nukani ya yini maru weru weko winyu were ma. Anba ana binu kame miye tamachiche tame ko rapture na reko chake ko buni ginu nywala tama oyore megatuma karagata ni ngokeng uleo ke binu gani ya iri maru tuju kwa win kopi anba ana binu kame miye tamachiche tame ko rapture na reko chake ko buni ginu nywala tama oyore megatuma mi olungdo piyo jondo megari agati tugu ya gato boko lwedo yiru ko lung tipu gimiele bina corruption bin bina corruption ge bin bin olunge nyi yesu ko e bin ba bina corruption ge bin tiye yengu kongu gigi ito pa miele

mal kun ka ñam me sente mo ha di ko do lo style seu ñu mu wër ke lo xaw ba mi to bela ba ka ci gëre ki loora ci diri be chaatu ruño chaala ñu ma di ma si ngëlo chaala ñu ma di ma si ngëlo bi rum mo bu ma di ma si kuño I'm going to go to the house.